kami nang naangaban karangan bato ang uang laban kami tunan na ngempas datang pias lubo nga jebuang dini kami bisit nemu pari nyai amai sulu sangkuang kita ditaruna darang lempuang ai laban nga kami tebajalai.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi?
0: Bakani ka ko ka nulis pesan barato na.
1: Pesan namo niya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa niya bisingan juan.
0: Ba, madah ka ko meh?
1: Au, beketo. Pesan namo patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakanya. Ba, bakanya ku kan anjuang ni udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nak lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.